0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu leƙa jihar Kano da ke Najeriya inda ake ci gaba da tsokaci kan dokar tsaurara hukunci ga duk wanda aka samu da yin amfani da ƙabilanci ko addini a yayin yaƙin neman zaɓe. A Nijar za a ji ƙalubalen da fannin jin ƙai ke fuskanta tun bayan juyin mulki albarkacin ranar tunawa da ayyukan jin ƙai ta duniya. Sannan za a ji gagarumar asarar shigar kuɗaɗen kwastam da kamar ta tafka a cikin shekaru goma bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tattalin arziki a tsakanin ƙasar da tarayyar Turai. A nan Turai kuwa za mu duba yadda tsananin zafi da fari suka haddasa ƙafewar koguna tare da janyo tsadar makamashi da tashin gurin zabi na farashin kayan abinci. Akwai ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sanar da katse hulɗar kasuwanci da Iran. Turkiya ta musa zargin Isra'ila kan shirin tura sojojinta Siriya. Amurka ta ƙaƙabawa shugabar kotun ICC da wani babban alƙalin kotun takunkumi. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sanar da katse duk wata hulɗar kasuwanci da hada-hadar kuɗaɗe da Iran bayan ta zargi Tehran da cilla wa wasu ɗansu jiragen ruwa biyu makami mai linzami zargin da Tehran ɗin ta yi watsi da shi nan take. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Afra Alhameli ta ce matakin zai fara aiki daga yanzu har zuwa wani lokaci da ba a ƙayyade ba. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa dai na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da kasuwanci a yankin Gulf, sannan ɗumbin Iraniyawa na zaune a cikinta kana kuma kafin fara yaƙin yankin gabas ta tsakiya tana daga cikin manyan abokan hulɗar Iran ta fuskar kasuwanci. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa babu wata tattaunawa da ke gudana a halin yanzu tsakanin Washington da Tehran, yayin da a nata ɓangare Iran ta ce har yanzu tana ci gaba da ƙarƙame mashigin Hormuz. Gwamnatin Turkiyya ta yi watsi da zargin da Isra'ila ta yi mata na cewa tana shirin tura sojojinta zuwa Siriya kwana guda bayan da Isra'ilar ta kai hari kan wani sansanin sojin sama a Siriyar. A cikin wata sanarwa, gwamnatin Turkiyya ta ce zargin baya da tushe, sannan Isra'ila na son amfani da wannan zargi ne a matsayin hujjar ci gaba da kai hare-hare ba bisa ƙa'ida ba a Siriya. Amurka dai ta yi Allah wadda da harin da aka kai a safiyar jiya Talata. Sannan wani babban jami'in Washington ya ce Isra'ila ce ta kai shi. Ana dai kallon wannan hari a matsayin wani sabon rashin jituwa da bai cika faruwa ba tsakanin Isra'ila da Amurka, wadda ke ƙoƙarin tallafawa sabuwar gwamnatin Siriya ƙarƙashin tsohon mayaƙin jihadi kuma ke da alaƙa da Turkiyya. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da fara amfani da sabon harajin kwastam mai tsauri na kashi 50 cikin 100 da ya ƙaƙabawa Canada da kwanaki uku, inda ya ce ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniyar kasuwanci bayan shafa makonni suna tattaunawa amma ba su kammala rattaba kundi ba. Ofishin jakadancin wato ofishin wakilin kasuwanci na Amurka USTR ya ce yarjejeniyar ta tanadi baiwa dukkan kayayyakin Amurka cikakkiyar damar shiga Canada, yayin da shi kuwa Firaministan Canada Mark Carney ya yi gargaɗin cewa har yanzu akwai wasu muhimman batutuwa da ya kamata a kammala kafin cimma cikakkar yarjejeniya. Ana dai an dai tsara cewa wannan sabon haraji da aka sanar a tsakiyar watan Yuli zai fara aiki da misalin ƙarfe 12:01 na dare, wato ko na dare na ranar Laraba, wato ƙarfe 4:01 na safe agogon GMT, kuma zai shafi kayayyakin Canada da darajarsa ta kai kusan dala biliyan 20 ciki har da siminti da sandunan wasan hockey da kuma barasa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Amurka ta sanar da ƙaƙaba takunkumi ga shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC Tomoko Akane, 'yar asalin ƙasar Japan, tare da wani babban alƙali a kotun Abdullahi Sai ɗan ƙasar Senegal, matakin da ke ƙara tsananta takaddama a tsakanin Washington da wannan babbar kotu. Takunkumin ya hana alƙalan biyu shiga Amurka sannan ya haramta yin duk wata mu'amalar kuɗi ko cinikayyar kadarori da su a cikin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce mutanen biyu sun taka rawa kai tsaye a yunkurin kotun na gudanar da bincike don kamawa tare da tsarewa ko kuma gurfanar da wasu jami'ai da gwamnatocin kasashen su basu amince da hurumin kotun ba. Wannan mataki da tuni babbar kotun ta yi Allah wadda da shi na a matsayin martanin Amurka kan binciken da ICC ke yi akan Isra'ila wadda Washington ke dauka a matsayin babbar kawarta. Gwamnatin Liberia ta sanar da cewa za ta karba akalla mutane 1,200 'yan kasashen waje da Amurka ta kora a ƙarƙashin shirin gwamnatin Donald Trump na mika bakin haure da ke zauna a Amurka ba bisa ka'ida ba ga wasu kasashe ciki har da na Afirka. A cikin wata sanarwa da ta fidda gwamnatin Liberia ta ce tana sa ran rukunin farko na mutane 20 da aka kora daga Amurka za su isa kasar a gobe Alhamis. Sannan za ta karbi sauran kafin ƙarshen wannan shekara. Wani bincike dai ya gano cewa Amurka ta yi wa wasu ƙasashe musamman na nahiyar Afirka ciki har da Ghana da Equatorial Guinea ta yi miliyoyin daloli da kuma barazanar kakaba musu takunkumin hana visa domin su amince da karbar mutanen da ta kora. Sai dai Liberia ta ce ba ta nemi a biya ta diya ko ta karbi lada ba domin amincewa da wannan shiri. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Za mu dauko harkokin namu na yau ne daga jihar Kano dake arewacin Najeriya inda masana da sauran jama'a ke ci gaba da tafka muhawara kan dokar tsaurara hukunci ga duk wanda aka samu yayi amfani da kabilanci ko addini yayin yakin neman zabe. Dokar dai ta yi tanadin tarar naira miliyan 3 ga duk wani mutum da aka samu da keta tanadin da ta yi, yayin da jam'iyyun da suka bijire mata za su biya tarar naira miliyan 50. Daga ta daba tumbingiwa ga rahoton wakilinmu Nasir Salisu Zango.
2: Karkashin wannan doka da aka yi wa kwaskwarima a shekarar 2026 da muke ciki, an haramta watsa shirye-shiryen siyasa bisa addini ko kabilanci da zimmar tallata gwani ko kuma kushe wata jam'iyya ko dan takara. Saba wannan tanadi ka iya jawo mutum daurin shekara guda a gidan gyaran hali ko kuma taron naira miliyan 3, idan kuma jam'iyya ce sai ta biya taron naira miliyan 50. To amma masana shari'a irin su barista Abba Hikima Fage na cewar dokar ba sabuwa bace illa dai an kwaskware ta, kuma tana da matukar kyau idan har za a yi amfani da ita akan kowa ba tare da ware wanda aka raina ba.
3: Doka ce kuma sashi ne mai kyau da za ta iya samar da mafita a wannan kasa. Kuma gashi nan ma mun ga misalai na mutanen da suke yin wato campaign a bisa kabilanci ko kuma su kushe mutum a bisa kabilanci, domin shi sashin ba kawai cewa ya hana campaign a bisa addini ko kabilanci ko bangaranci ba, a'a ka kushe wani ma saboda addininsa ko saboda kabilancinsa shi ma laifi ne. Amma kusan kowa ka tambaya zai baka misalin wanda ake wa irin wannan ko kuma sin wannan ko ba ka samu hukunci ba, wanda wannan shi muke kira impunity.
2: Dr. Sa'id Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero dake Kano kuma sakataren zauren hadin kan malaman jihar Kano, ya ce dokar tana da kyau matuka amma matsalar shine ɗan siyasar da suka yi dokar su ne kuma za su keta ta.
4: Saboda abu na farko dai su waɗanda suka yi dokar ɗan siyasa ne, kuma ɗan siyasa ne suke yin amfani da addinin da kabilancin, su ce wani wata kabila ta dana saura wata, su ce wasu mabiya addini sun yi saura wasu, su suke ba da kuɗi su ce ai musu addu'a. Addu'a na amfani da addini ne, su ne za su daina in suna so, in suka daina to shikenan ku da doka ko ba doka sai abin ya sauki.
2: Nahiru Ahmad Mai Wuddadu dan siyasa ne dake fafatawa a kafafen yada labarai da social media, ya ce idan har dokar za ta yi amfani akan shugabanni to shikenan kowa ma sai ya sha jinin jikinsa.
5: Da za ta yi hukunci akan shugaban kasa, akan gamna, akan sanata, akan commissioner, akan chairman local government, to na kasa zai fara razana.
2: To amma a ra'ayin ƴan gwagwarmaya irin su Bello Habib Galadanci da ake cewa dan Bello, wannan doka ba komai bace face guda daga dabarun shugabannin Najeriya na kawar da hankalin talakawa.
6: Hanya ce kawai ta kautar da hankalin mutane da tausasawa mutane su yi tunanin cewa za a yi zabe mai kyau, bayan kuma babban badakalar tana canboye ana shirin yadda za a yi a danne talakawa a cuce su a dauki wani abin a yi gaba da shi. za su kama shakki a jingirin ne yanzu me yasa ba su je su masa komai ba su fa waɗanda suke kawo waɗannan dokokin su ne suke karya shi
2: yanzu ka dai a Najeriya ire-iren waɗannan dokoki ne ke ta sauka kamar ruwan sama wanda ake alakantawa da gabatowar zaben shekarar 2027 ga dangadan Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano Najeriya
1: To har wa yau a Najeriya masana na bayyana mahimmancin tsarin da ke sanya 'yan takara sa hannu kan yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya a lokutan yakin neman zabe da ma zaben kansa a kasar. Sai a cewar kwararru irin su Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano. Irin waɗannan matakai kan rasa tasiri ganin yadda ba su da goyen bayan dokar ƙasa da kuma yadda tsarin siyasar Najeriya ke tafiya. A tattaunawarsa da abokin aiki na Muntaka Ahiwa, Farfesa Kamilu ya fara da bayyana dalilin sanya hannu da 'yan siyasa ke yi akan irin wannan tsari.
7: Makasudin ta shi ne cewa ya rage tashe-tashen hankali. Duk inda ake yakin neman zaɓe a wannan ƙasa tamu za ka ji kamar wani yakin Badar ne a fito a yi ta tashe-tashen hankali da kashe-kashe ma wani sa'in da kone-kone da kuma wa'anda ma ba ruwansu idan an zo kamfen ɗin a wajensu ka ga duk abin ya shafe su. To shi sa ake yin wannan yarjejeniya da fatan za ta kawo ƙarshen wannan abubuwa.
8: Amma Profesa, akwai wata hujjar da ke cewa wannan yarjejeniya kuma waɗannan yarjejeniyoyin da ake yi na sauya halayen 'yan takara da magoya bayansu misali a Najeriya?
7: Matsalar ta dai shi ne cewa 'yan takarar koda sun ki za ka ga da farko za su tsoron kara 'yan masu jefa ƙuri'a su ki yadda da su. To amma gaskiya ba ta yin tasiri sosai. Koda sun sa hannu ɗin ma za ka ga su 'yan takarar su suke gurgunta wannan tafiya ga kalamansu na ɓatanci za ka ga sun ci gaba da yinsa sannan kuma idan har magoya bayansu sun yi wani rashin da'a to sai su kawo da kai a tafiyar.
8: Profesa, tunda wannan yarjejeniya ce ba wani abu ne da ke da ƙarfin doka ba haka misali. Me ke faruwa idan ɗan takara ko jam'iyya ta karya wannan yarjejeniya?
7: Gaskiya ba wani abin da ake yi domin za ka ga ƙungiyoyin da suke yi ba su da ƙarfin hukunci da haka rashin ƙarfin doka da zai ba wa ita wannan yarjejeniya ƙarfi to shi sa suke karya shi kuma shi sa za ka ga ba wani abin da ake yi. Sannan kuma abu na biyu shi ne mutane masu ƙuri'a su ma ba ruwan da dan mutum ya yi wani banza ko ya ci zarafin wasu ba za su damu su duyi amfani da wannan suke zaben shi ba sai ka ga an zaɓi mutum da haka wannan shi ya sa ita yarjejeniyar ba ta yin tasiri.
8: Kamar ya girma alhakin da ya kamata ɗan takarar misali na shugaban ƙasa ya ɗauka kan kalamai na tunzura al'umma ko na ƙiyayya ko na tashin hankalin magoya bayansa misali duk da wannan yarjejeniya.
7: Gaskiya kamata ya yi su ɗauki babban alhaki mana domin yinsu ta da hankali da sunansu ko kuma su kalaman ɓatancin da suke yi har ya tunzura mutane yana nuna ba su da wata manufa da za su wa jama'a aiki ko za su wa ƙasa aiki.
1: Tattaunawarmu kenan da Farfesa Kamilu Sani Fage, malami a tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Niger. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatar da ƙasashen duniya ayyukan jin ƙai ga al'umma. Sai dai a Jamhuriyar Niger tun bayan juyin mulki da aka yi, sashen jin ƙai ya fuskanci ƙalubale biyo bayan sauye-sauye da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kawo. Daga birnin Tawa na Jamhuriyar Nijar ɗin ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu Isu Mamman.
9: A nan Nijar dai bisa ga tsarin tafiyar da ayyukan ƙungiyoyin agaji suna amfani ne da faruwar ambaliya, alloba, yunwa, yaƙi da dai wasu iftila'i daga indalla wajen kawo wa mabukata ɗauki. To sai dai kuma jin kadan bayan jin mulkin gwamnatin mulkin sojin kasar ta gudanar da wani bincike akan kungiyoyin na ciki da wajen kasar domin tantance yadda suke gudanar da ayyukan nasu da ma tushen asalin kudaden shigar su abin da kai ga dakatar da dubbai daga cikin su tare kuma da kira ga ragowar da su mutunta rayuwar mabukatan kamar yadda Nuruddin Ibrahim wani malamin koyar da zamantakewa a wata tsanga ta nan ta wuce cewa
10: bisa abin da shahi kama rabon temako ko wani tallafi da kungiyoyi masu zaman kansu suke kawo ma al'umma lura cewa lokacin da ake wannan aikin akasari ana ɗaukar fotuna ana wallafa su ko a kafofi na watsa labarai musamman abin da ya danganci talabijin to wannan abu dai yana zama kama wani tozartawa ko wani da ya cin zarafi gare su su wa'annan jama'a masu karban taimako
9: wannan tsarin aikin kungiyoyin na agaji na zaman wani ci da ceto daga kungiyoyin na jinkai inji Salu Suleiman shugaban kungiyar masu lalura ta kafafuwa wanda ya tabbatar wa tashar DW yadda ake amfani da su a lokutan ba da agajin
11: kamar sau wani abu ba akwai lokacin da aka gayyata mu da shike yanda kafira da mu akalan sama sai a dauko yan kwarori a ba mu sarwa abo can ai abinda an ga dama sai mu shara na kuma tara na abinda ma an ka kawo to kuma bai shiga hannun mu duk gaba ɗaya
9: a wata hirar da tashar DW ta yi da wani tsohon ma'aikacin wata kungiyar agaji ta kasa da kasa ya tabbatar da tsarin aikin da kuma manufofin su
12: ni da ke maganar wannan aiki na agaji na yi shi ni ni kula da wannan ba da ci maka na irin tozartar da akwai cikin ba da wannan su gara su ta kai don saboda masu hannu da shuni da suka biyan su suna tura musu wannan hotuna suna abun ga
9: to ko bai ga kungiyoyin jin kan akwai wasu da ke fakewa da addini domin wasu manufofin na daban a cewar Abdullahi Muhammad Gumur Hamma na kungiyar Timidiriya wata kungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama
13: zaka sai ɗan kungiyoyi da yawa suna yin wannan abinci a dawa a zo a tara al'umma a cikin masallacin ne gaban masallacin ne a cikin makarancin ne suna cin abinci ana ɗaukar foton su kenan ka duk wannan kungiyoyi waɗanda ke yin wannan abu dan gwamnati ya ɗauki mataki saman su wannan abu mun yaba da shi kwarai a matsayin mu na kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam
9: Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar
1: To waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Kuma a yanzu haka baya ga shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn da wasu tashoshi abokan hulɗa, za ku iya sauraron mu kai tsaye a babban shafinmu na internet dw.com/hausa kafin mu ɗora bari mu ɗan sarara.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da rana daga nan DW Hausa da kuka kamo a dw.com/hausa ko a manhajar TuneIn koma a shafukan mu na Facebook da YouTube ko kuma a tashoshin FM a kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na yanzu za ku yi cewa jam'iyyu a Najeriya sun kada gangar siyasa bayan dage takunkumin yakin neman zabe a yau.
2: Duka jam'iyyun siyasa dama ce gare su na su fito su yada manufofinsu idan har suka samu daman samun wa'annan kujerun.
1: Har ila yau a Najeriya hankali ya fara kwanciya a Hong na jihar Adamawa bayan harin yan bindiga da ya kashe mutum 8. Jamhuriyar Niger kuwa ta rataba hannu ne da Majalisar Dinkin Duniya don inganta harkokin diplomasiya. To ko me yasa sai yanzu?
3: Masu mulki sun fara ganewar da ba za a iya tahiyar da ƙasa ita kadai ba, dole ne a kammala wasu rejejoniyoyi.
1: Salihu Adamu Usman shi ne sunana, ga Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya kafin mu dawo da ƙarin rahotannin.
0: DW labaran duniya.
4: Tarayyar Turai ta goyi bayan ICC bayan Amurka ta kakaba mata takunkumi. Ukraine ta binciki manyan jami'an Zelensky kan zargin karkatar da dala miliyan 3. Gwamman mutane sun mutu a zabtarewar ƙasa inda ake haƙar zinare da ke yankin iyakar Kamaru. Shugaban hukumar Tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar Tarayyar Turai Antonio Costa sun bayyana goyon bayan su ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan da Amurka ta kakabawa shugabar kotun Tomoko Akane da wani babban lauyan shari'a na kotun takunkumi. A wani sakon da suka wallafa a shafin X, shugabannin biyu sun ce suna tsaye tsayin daka tare da ICC, shugabar ta Tomoko Akane da jami'an da ke gudanar da aikin ta. Sun kuma jaddada cewa dole ne kale da jami'an kotun su samu damar gudanar da ayyukansu cikin yanci ba tare da matsin lamba daga waje ba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce za ta kaddamar da binciken laifuka kan wasu manyan harhare guda biyu da aka kai kan Falasdinawa a yakin Gaza. Ɗaya daga cikin harharen ya shafi mutuwar yarinya Hindu Rajab mai shekaru 5 da wasu 'yan uwanta, yayin da ɗayan ya shafi kashe ma'aikatan agajin gaggawa Falasdinawa su 15 a Rafa. Rundunar ta ce sake duba wasu harhare 150 da suka shafi halayyar sojojinta a Gaza, amma ta yanke shawarar ba za ta gudanar da binciken laifi kan wasu harhare guda 3 da suka kashe ma'aikatan agaji. Kisan Hind Rajab da ma'aikatan agajin ya jawo alawadai a duniya. Yakin Gaza ya fara ne bayan harin Hamas kan Isra'ila a watan Oktoban shekarar 2023, wanda ya kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 251. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce yakin Isra'ila ya kashe sama da mutane 73,000. Hukumomin yaki da cin hanci da rashawa a Ukraine sun sanar da binciken wasu manyan jami'an ofishin shugaba Volodymyr Zelensky. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan tsohon ministan tsaron ƙasar Mykhail Fedorov ya yi kira da a gudanar da zaɓe a Ukraine duk da ci gaba da yakin da Rasha ke yi. Hukumar yaki da cin hanci ta ƙasar ta ce ta gano wasu mutane da suka halatta kuɗin da ya kai sama da dalar Amurka miliyan 3 domin biyan belin wani wanda ake zargi da hannu a wata babbar badakalar cin hanci. Daga cikin waɗanda ake binciken akwai mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasa, tsohon ɗan majalisa da shugabannin wani bankin gwamnati. Zelensky bai yi magana kan binciken ba, amma ya kori mataimakiyar shugaban ofishin shugaban ƙasa Irina Mudra daga mukaminta. A nasa ɓangaren, tsohon ministan tsaron Fedorov ya ce ya kamata Ukraine ta nemo hanyar da za ta gudanar da zaɓe cikin aminci duk da dokar ta ɓaci da aka kafa saboda yakin. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Sama da mutane 30 ne suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa inda ake haƙar zinare da ke kan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Mahukuntan yankin sun ce ana kyautata zaton wasu ƙarin masu haƙar zinaren na binne ƙarƙashin ƙasa, yayin da jami'an ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira. Lamarin ya faru ne da tsakar ranar Talata a wani wurin haƙar zinare da ake yi da hannu. Wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na samun kulawa a yanzu haka. Har yanzu ba a san sababbin zabtarewar ƙasar ko adadin mutanen da ke aikin haƙar zinaren a lokacin haɗarin ba. Yankin wato na da arzikin zinare, amma rashin ingantattun matakan tsaro na yawan haddasa irin waɗannan haɗura. Akalla mutane 21 ne suka mutu sakamakon mummunan hadarin mota a kudancin Brazil. Mahukuntan yankin sun ce motar bus ce ta yi tahomi gama da wata babbar mota a safiyar yau a garin Imbituva dake jihar Paraná. Kamfanin Via Araucaria wanda ke kula da wasu daga cikin manyan hanyoyin jihar ya ce mutane 21 dake cikin bus din sun rasa rayukansu yayin da wasu hudu suka jikkata. A Moscow babban birnin Russia gidajen sayar da man fetur sun sake takaita yawan man da mutane ke iya siya sakamakon karancin sa da ake alakanta shi da har-haren jiragen sama marasa matuki na Ukraine kan matatun man kasar baya ga karuwar bukatar sa a wannan lokaci na shekara. Karancin man ya fara tsananta tun a watan Mayu kuma zuwa watan Yuli ya bazu zuwa yawancin yankunan Russia. Kamfanin Gazprom Neft ya takaita sayan fetur zuwa lita 40 ga kowace mota a wasu gidajen man yayin da Rosneft ya sanya iyakar lita 30 ga kowace mota. Kamfanin Lukoil ma ya ce ya tsakaita wato sayan mai a Moscow saboda karuwar bukata da kuma gyaran matatun mai. A wasu gidajen mai kuma an ga dogayen layukan masu neman man. To duka abinda ya sauka kenan Salihu Gareka.
1: To a gaida Khadija Ahmad Rufai da ta karanto mana labaran duniya daga DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: A rahotannin za ku ji kamaru ta yi asarar sefa biliyan 108 cikin shekara goma na yarjejeniyar kasuwanci da tarayyar Turai. Muna kuma tafi da shirye-shiryen abu namu har ma da darasin rayuwa. To amma da yake an kada gangar siyasa a Najeriya bari mu bude shirin daga can. Jam'iyyun siyasa a Najeriya sun kada gangar siyasa bayan dage takunkumin yakin neman zabe a yau Laraba. Hukumar zaben kasar INEC ce dai ta sahalewa ƴan siyasar fara yakin neman zabe tare da buƙatar su kiyaye dokoki da aka gindaya. Daga Abuja ga rahoton Uwais Abubakar Idris.
5: ƴan siyasar Najeriya dai sun shiga doki da murna jim kadan bayan da hukumar zaben kasar ta dage haramcin yakin neman zabe ga ƴan takarar neman shugaban Najeriya da ƴan majalisun dokokin kasar na tarayya kamar yadda yake kunshi a dokar zabe ta kasar. Wace ta halattawa ƴan siyasa su fara yakin neman zabe ana kwanaki 150 kafin waɗannan zabubbuka da za a yi a ranar 16 ga watan Janairu mai zuwa. Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru ce ta hukumar zabe a Najeriya.
2: Duka jam'iyyun siyasa da ƴan takara na shugaban ƙasa da ƴan majalisun tarayya dama ce gare su na su fito su yada manufofinsu su faɗi alƙawura da muradin da suke so su isar ga jama'a idan har suka samu daman samun wa'annan kujerun.
5: Hukumar zaben dai ta bayyana hasashen samun masu jefa ƙuri'a da za su kai miliyan 100 a zaben da za a yi a watan Janairun mai zuwa. Tuni ƴan siyasa suka dau harama domin na bi ta haidu kwatocin wasu daga cikin jam'iyyun siyasun da ke Abuja inda naga al'amurra sun kankama. Koda a dandalin hada kai na Najeriya da ke Abuja hotunan ƴan siyasa ne da kaɗe-kaɗe da rairaye na iski ana ta yi. Malam Faisal Kabiru shi ne mai magana da yawun jam'iyyar ADC ta ƴan adawa a Najeriya.
6: To wannan abin farin ciki ne, abin da muke fata shi ne ita gwamnati komi yana hannunta. Idan gwamnati ta yi yakin neman zabe yanda ya kamata ba tare da cin mutunci ko tursasa mutane ba, idan kuma gwamnati ta ce ba ta yi yakin neman zabe na cin mutunci na duk abin da gwamnati take tunani ba ta yi akan wannan yakin neman zaben a shirye muke, mu ma za mu yi sa. Idan sun shirya a yakin neman zabe yanda ya kamata to mu ma a shirye muke.
5: To sai dai hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce a hir domin akwai sharuɗa da aka tanadar kan yakin neman zaben wanda take buƙatar ƴan siyasa su kiyaye da su kamar yadda Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru a hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta yi makarin haske.
2: Kada a ringa amfani da kalmomi na batanci ko cin zarafi ga jam'iyya ko dan takara ko ga wani addini ko wani sashe ko wani yare a lokacin da ake gudanar da yakin neman zabe. Haka nan ba a amfani da ƴan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe, ba a amfani da wuraren ibada ko ofisoshin ƴan sanda ko ofisoshin gwamnati domin yakin neman zabe.
5: Duk da murna na kaiwa ga wannan mataki a yanzu ga mafi yawan jam'iyyun ƴan adawan na koken halin da suka shiga a daidai lokacin da suka shiga yakin neman zaben. Dr. Hakim Baba Ahmad shine shugaban jam'iyyar PRP a Najeriya.
7: Haka nan da mu shiga wannan campaign hannu daya a daure a baya da kafa daya muna da dingishi a ce kuma an bi mu kuma da fita da kulle an sako maka ƴan banga saboda an fi ka samun kuɗi irin su.
5: Yakin neman zabe a Najeriya dai ya kasance cike da kalubale mai yawa, musamman amfani da addini da bambancin al'ada da kuma cusa ƴan banga da zauna gari banza da akan samu tashe-tashen hankula. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To a yayin da ƴan siyasa ke murna Abujar Najeriya, a can Adama kuma wasu talakawa ne ke alhini saboda mutane takwas ne ciki har da wani dan sanda mai mukamin Sufeta suka mutu bayan wani hari da ake zargin ƴan ta'addan Boko Haram ne suka kai a garin Gaya dake karamar hukumar Honta jihar Adamawa. Rahotanni sun ce maharan sun shiga garin ne ranar Litinin da dare, inda suka kona gidaje bayan halaka mutane. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabo Yaro, na dauke da karin bayani.
8: Wannan sabon harin da na garin Gaya dake karamar hukumar Honta jihar Adamawa ya jefa al'umman yankin cikin zulumi, inda mutanen yankin ke zaman dardar a wannan lokacin. Garin da yana makwabtaka ne da jihar Borno, musamman yankunan da ke fuskantar barazanar mahara. Dangane da wannan sabon harin, na tuntubi shugaban karamar hukumar Honk, Dr. Aliyu Sa'at Yarima Honk, inda yiwa DW karin bayani.
9: Mutane takwas ne dama farko, daya police da sauran guda bakwai farin hula. Amma jiya sai aka sake tuntan wani gawa wanda shi diga Maraba ne ma yake zuwa kauyen Zoye noma dama ya koma. Gaba da garin akwai wani gari ana kira Fa'a, an shakawa hari gaba da Fa'a, amma wannan garin kam wannan shine na farko. Dama abun daga district da Yetil district da Dugawa district, wayannan district uku a cikin wata biyun da suka wuce an fahari ya fi takwas. Kuma ba harin da su kawo ba su kona gidaje sun didi kaya. Da intermine so ko haka yawancin zaka ga an ɗan samu sauki, to amma wannan shekara dai Allah cikin ikon shi da daminan gashi shine muka fi wahala ma.
8: To amma kamar garin naku yana kusa da musamman dajin Sambisa ne ko kuwa dai jihar Borno inda ake samun matsala?
9: Yana kusa da dajin Sambisa da jihar Borno din, don kaman just kawai garin da aka harin na yanzu da boda mu da Borno bai fi kilomita 3 bane.
8: Bayan harin dai an tura karin jami'an tsaro da ma 'yan sa kai domin sake dawo da zaman lafiya. A cewar shugaban karamar hukumar,
9: akwai ƴan baka, akwai sojoji, akwai ƴan forest guard, akwai su kam da around. Gwamnati na iyakacin kokarinta, hankali ya kwanta, amma dai kan wasu na barin gari.
8: Rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta SP Suleiman Yahaya Guroje ta tabbatar da kai harin, har ma da rasa wani jami'inta.
10: Akwai jami'in ƴan sandanmu guda ɗaya mai mukamin inspector da kuma mutane hudu a lokacin da muke baka wannan sanarwa da suka samu raunuka, inda kuma jami'anmu da jami'an sojoji da ƴan sa kai aka je aka garzayo da su zuwa asibiti. Kuma likitoci sun tabbatar mana da sun rasu. Mutanenmu sunanan suna gudanar da bincike, kuma ina tabbatar ma da al'umma cewa idan kammala wannan bincike za mu bada tabbacin da abin da ya faru.
8: Gwamnatin jihar Adamawa ta jajantawa al'ummar da lamarin ya shafa, tare da ba su tabbacin cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an dawo da zaman lafiya a yankin. Honorable Ahmad Lawan shine mai baiwa gwamnatin jihar Adamawa shawara bangaren tsaro.
11: Jami'an tsaro suna nan suna kan bincike, tabbatar cewa an kawo ko kuma meye dalilin wannan abin, kuma ya za a kawo ƙarshen shi da ikon Allah. In Allah ya da kuma da ikon Allah, muna tabbatar ma gwamnatin jihar Adamawa ba ta yi shiru ta bar wani da wannan abin ya fara ba. Akwai tanate da ne da gwamnati ta sa musamman ana yi don a tabbatar cewa irin wannan bai sake faruwa ba, ba ma a Gaya ba, ba ma a Humba, a Adamawa baki ɗaya da ikon Allah.
8: Tun daga shekarar 2014 wasu sassan jihar Adamawa ke fama da irin waɗannan hare-hare na ƴan ta'addan Boko Haram lokaci zuwa lokaci. Wadda al'ummar da abun ke shafa ke fatan ganin cewa an ɗauki matakai na kan da garki domin su koma gudanar da rayuwansu kamar sauran 'yan Najeriya. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: To waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW.

0: Ministan harkokin wajen kasa ta Nijar Bakari Yawo Sangare karfafa harkokin diplomasiyar kasa na daga cikin sabon tsarin da kasa ta Nijar ta sawa gaba a fannin harkokin ci gaba domin kare muradun kasar da isar da muryoyinta zuwa ga sauran kasashe na duniya.
1: L'Institut diplomatique du Niger doit à cet effet devenir
0: Yace, kirkiro da cibiyar horar da jami'an diplomasiya ta kasar Nijar burin shine ta zamanto wani dandali na samun kwarewa a fannin cigaban ayyukan kasa da haskaka harkokin Nijar zuwa waje, tare kuma da sauƙaƙa haɗuwa ta kasa da kasa a wannan cibiya, kuma samar da kayayyakin aiki ingantattu da horo da za a rika bayarwa tare da manyan taruka na kasa da kasa sun kasance a idanunmu shika-shikan wannan yarjejeniya. Ga masu adawa da gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar irin su kungiyar nan ta Jevensank da Tahiru Garka ke magana da yawunta, na ganin cewa duk wata kasa da ke son ci gaba dole ne fa sai ta san hanyoyi na karfafa diplomasiya don kaucewa manyan kurakurai da ke mayar da kasashe baya.
2: Kasan Malam Bahaushe yake cewa aradu ke horon kurma domin in bai ji kai ne yana ji mishi. Watan masu mulki sun fara ganewar da ba za a iya tahiyar da ƙasa ita kadai ba, dole ne a kammala wasu rejejiyoyi da wasu ƙasashe da wasu ƙungiyoyi masu hannu da shuni kamar yadda ake gani domin a samu daidaituwa a al'amura.
0: Ita dai wannan cibiya ta horar da jami'an diplomasiya ta ƙasar ta Nijar da har yanzu ke bisa hanya ta girkuwa. An samar da ita ne ta hanyar hulɗa da ƙasar Morocco da ita ma ke da sanannar cibiya da ta kware a fannin koyar da aikin diplomasiya. Sannan baya ma ga jami'an diplomasiya za a horar da jami'ai na manyan ma'aikatu na gwamnati da ma sauran jami'ai masu zaman kansu a wannan cibiya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
3: Tokin alkawari cikawa, bari mu nufi Cameroon. Shekara goma bayan fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Cameroon da Tarayyar Turai, ƙasar ta yi asarar kuɗaɗen shiga na kwastam da aka kiyasta ya kai sefa biliyan 108. Wannan yanayi ya sake haifar da muhawara kan tasirin yarjejeniyar ga tattalin arzikin ƙasar, musamman ma sauƙaƙa harkokin kasuwanci da kuma sauransu. Wakilinmu Aduwala Zakari Sadu na ɗauke da wannan rahoton.
4: Yarjejeniyar ta tanadi ragewa da kuma cire wasu harajin custom a hankali kan kayayyakin da ake shigowa da su daga Tarayyar Turai zuwa Kamaru. Manufar hakan ita ce sauƙaƙa kasuwanci tsakanin ɓangarorin biyu da kuma rage farashin wasu kayayyaki, injuna da kayan da masana'antu ke amfani da su. Ga Jean-Marie Biada, masanin tattalin arziki, ya ce abin da ya fi muhimmanci shine kare kayayyaki da ayyuka domin ci gaban kasar.
5: L'avantage du Cameroun tient de sa résilience qui elle-même.
4: Fa'idar Cameroon tana cikin juriya da iya farfadowa, wannan hakan ke da alaka sosai da rarrabuwar tattalin arzikinta. Abin da muke karfafa kowa da kowa yayi shine samar da ƙarin kayayyaki da ayyuka domin tattalin arzikinmu wanda a yanzu ya fi karkata ga ci da amfani ya koma tattalin arziki da ya fi mayar da hankali kan samarwa da ƙera kayayyaki.
5: Beneficier de cet embellir.
4: Sai dai bayan shekaru goma da fara aiwatar da yarjejeniyar, yawan kuɗaɗen da gwamnatin Kamaru ta rasa ya sake haifar da muhawara kan tasirin yarjejeniyar ga tattalin arzikin ƙasar, musamman tsakanin rage farashin shigo da kaya da kuma kare kuɗaɗen shiga na gwamnati. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Kamaru da Tarayyar Turai ba wai an kulla ta ne domin hana ko rage fitar da kayayyakin Kamaru zuwa ƙasashen waje ba, a maimakon haka ana kallon yarjejeniyar a matsayin wata dama da za ta baiwa masana'antu cikin gida damar ƙara ƙarfi da inganta samar da kayayyaki. Masana harkokin tattalin arziki na ganin cewa shekarun farko na aiwatar da yarjejeniyar ya kamata su kasance lokacin da Kamaru za ta yi amfani da damar da ta samu wajen ƙarfafa masana'antunta, inganta kayayyaki da ƙara yawan abin da ake samarwa a cikin gida.
5: Les APO ne sont pas venus freiner les exportations.
4: Yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Kamaru da Tarayyar Turai ba ta zo ne domin daƙile fitar da kayayyaki daga Kamaru ba. A cikin shekarun biyun farko dama ce da aka bamu domin ƙarfafa masana'antunmu, inganta ayyukansu da kuma ƙara yawan samar da kayayyaki domin biyan buƙatun kasuwar Kamaru da kuma kasuwannin ƙasashen yankin. A halin yanzu babban kalubalen shine tantance ko fa'idojin da Kamaru ke samu daga wannan yarjejeniya, musamman.

0: Kuma dalla yanzu kuma sai fagen shirye-shiryen mu kuma za mu fara ne da shirin mu na mata da yara kanana.
1: DW Abu namu
2: Masauraro barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na Abu namu
3: shirin da kan kawo muku batutuwa da kan shafi mata da rayuwar iyali
2: daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus
3: sunana Rejana Munir Yahaya nake farin cikin jagorantar shirin a yau wanda zai mai da hankali kan kungiyoyin mata da suka yi fice a fannoni daban-daban
4: zaman lafiya tarbiya
3: kafuwar kungiyoyin mata masu kwarewa a fannin ayyukan su wani ginshiki ne na musamman wajen tallafawa juna domin bunƙasa nasarorin su da ma na al'umma baki daya a kasar Ghana ga misali irin waɗannan kungiyoyi na zama dandali na haɗin kai samun kwarewa da kuma baiwa juna shawarwari da jagoranci sannan da samar da alƙibla mai amfani ga al'umma Hajiya Safiya Idris malamar makarantar secondary ce kuma mai kula da harkar tallafa yara mata ta kungiyar malaman boko musulmai a Ghana kuma ta ce sun kafa kungiyar su ne domin taimakawa yara mata
5: akwai yara mata da yawa da an je aka kai DHS an gama kenan sai sashin ka kafa kungiyan ga yan so mu ma mu yi taimakawa yaran mata kuma sai su je gaba su fi mu ma because yawanci su kare ka je kai da yariya kuna class kwana bi baka ganta ka je ka bincika wai ta ya wure organization mun ga Muslim women in teach mu encounter yaran mata da yawa irin haka
3: wani sako kike da shi ga iyaye da ma gwamnati wajen yanda za su karfafa taimako ma mata a bangaren koyarwa
5: eh fa iyaye dai ina ga iyayen mu yawanci su suna shakka yaran mu muka ce da mu bar su je gaba ba mu ya mu biya school fees din su sai sa na wani a kai da zan ba iyaye mu ne su prioritize education yaran matan su don gaskiya inda mu ba mu samu dama mu ya mun je gaba cikin karatun boko ba banda shi inda muke ga mun kai wurin
3: kin ga ke kin yi nisa kin sa ilimi mai zurfi kika kai matsayin da kike a yanzu wani irin kalubale ne kika iya kika wuce su har kika kai matsayin da kika kai
5: challenges dai dai wane na farko ni ne da kika na example I mean we did tun na secondary school sai na magana na ce ni dai na continue school na ga mai gida sai ba damuwa sai sakana kana kana shi na fara amma with determination sometimes na yin jaje yar cikin masallaci ne daga university ne lectures so hai yanzu hakan ga Allah ya taimaka mun samu master's degree muna cikin other courses insha Allah inda Allah ya sa mazaje suka taimaka mana muka ci gaba cikin ilimi har muka samu aikin government mun ga kaman gashi na mun zama asset mas society gashi ko ina Muslim women ita ce ana neman mu yau mu taimaka yaran musulmai suna challenges
3: kama daga fannin shari'a zuwa ilimi lafiya har zuwa kasuwanci kungiyoyin matan sun zama ginshikai na ci gaban sana'a ta zamantakewa a fannin ilimin kimiyya da fasaha da injiniya da lissafi matan sun kafa kungiya domin samar da jagoranci da kawar da shingayen da mata ke fuskanta a fannonin da maza suka yi wa kaka gida Dr. Salaha Bashir kwararriyar likitar haƙori ce kuma mamba a kungiyar likitoci mata na Ghana ta bayyana ayyukan da kungiyar take yi na ƙarfafa gwiwan ƴan mata a fannin ilimin kimiyya
6: inda muka tsinci kanmu a Afrika an sa makawunan mata kamar lamarin kimiyya da fasaha sai namiji mace ba za ta iya yi ba kuma ba haka yake mata abin ya zama ba so with organization mu mukan je a makarantu muna karfafawa ƴan mata gwiwa muna ba su example da kanmu kamar mu da muke sayin gama ai mata ne amma gashi muna cikin science so irin wanga yaran kin ga muka ce outreaches muka je su kansu screening so wayanda suke fannin mu suke da burin su zama doctorate mukan kira su muna screening ya so su zo su dan taimaka muna duka ina kara musu karfin gwiwa abinda suke so su zama wata rana
3: Dr. Salaha wasu irin taimako ne kuma kungiyar ku ke baiwa mata kuma wasu nasarori aka samu izuwa yanzu
6: muna taimakawa mata ne game da lamarin samun haihuwansu da lamarin al'ada da hormonsu da sauransu. Wato mata da yawa da kika ga suke kukan rashin samun haihuwa, yawanci ma ba wata matsala ba ne, kawai ovulation su ne ba su gane ba. Muna da ovulation app da muke bari kike track ovulation ki, kuma muna gwada miki akan takarda yadda ake calculate for ovulation, which is your follicular phase da luteal phase, duka muna koyarwa kinga. Akwai kuma hormonal testing da muke bari ki, wayansu kuma matsalar su ta fito ga hormonal imbalances ne. Sai a duba manajin ki magungunan da aka san za su balance miki hormonsin ki din. Mata da yawa through wannan organization ga sun samu haihuwa ba wasa ba.
3: Yawancin kungiyoyin suna ba da damar samun tallafi da sabbin damammaki a bangaren kwarewarsu tare da jagorantar yara mata masu tasowa. Hajiya Rafa Hamidu, ‘yar kasuwa ce a babbar kasuwar nema da ke Accra a Ghana, kuma sakatariya a kungiyar matan kasuwar, ta ce kungiyar su na taimakon juna ne.
4: Tun mun ga yayi ne kaman kasuwar ECOWAS, baki na ku da kaya kawo su ma su shigo da shi. Don haka zo da kaya, ba za mu yarda a cuce mu ba. Kuma masu don mun za mu sun zama mu cika karban loan nan ba. Muna adashin, adashin ne aka kankan da kudin kafe da nauyi cikin aiki. Ana sauri ne a kwashi a baka, saboda kima kana juyawa kana ka samu ka sa a kuma ba wani. Wanda ya shiga cikin wani matsala ke kwada ba za mu bar shi haka ba.
3: Sai dai akwai kalubale da dama da matan ke fuskanta, kama daga yanayin zamantakewa da suka hada da fafutukar canza tunanin al'umma da kuma yaƙi da cin zarafin mata da sauransu. Dr. Nasibatu Tahir Sala, masaniyar ilimi ce da zamantakewa, ta bayyana muhimmancin kafa kungiyoyin mata a fannonin da suka fice, tare da bada shawarwari kan hanyoyin da matan za su bi wajen cimma burinsu a fannoni daban-daban.
7: Yana kawo safe space da mata za su iya kawo matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya, inda suka zauna wani wuri za su yi magana shi an muna nasu ko an discriminate against su. Wadanda kuma suka tunkware suka advance cikin career suna zama kaman mentors ma wadanda suka zama buduri tsakanin su, suna jagoran su a wurin neman cin gaba cikin fannin su. Ina taimaka su iya su nemi daidaitu ki ko su masa wurin aikin su ababen da ke cima mata tuwa a kwarya a kawo sakiya. Mata na fuskantar matsaloli da yawa na zamantakewa kan wanga bangare biyun ga aikace-aikacen gida, renon yara, sannan kuma aikinsu da suka kwarfi. Shi sa hada biyun ga yana da wuya sosai, yana kawo matsala a gangan jiki, matsala a kwakwalwa.
3: Dr. Nasibatu, wasu irin hanyoyi ne mata za su bi domin kaucewa kalubale da kuma shingayen da ke hana su cimma nasara a fannoninsu?
7: Muka karfafa kungiyoyinmu, ya taimaka mu taimaka ma juna. Kuma ya kamata ki kwanta da hankalinki ki zabe wanda ke da shi za ku yi rayuwa, bi mana miji.
3: Kungiyoyin mata a fannoni daban-daban na ci gaba da zama dandamali na ci gaba, kariya da sauyi. Duk da kalubalen da suke fuskanta dai, tasirinsu a bayyane yake. Ganin yadda idan mata suka haɗu ba su kaɗai ke amfana ba, har ma da iyalansu da kuma al'umma baki ɗaya. Kamar yadda aka saba cewa, idan ka ilmantar da mace, tamkar an ilmantar da al'umma ne.
2: Masu sauraro, kuma anan zan ja labule a shirin namu na wannan mako na Abu Namu, daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Rejana Muniriha ya ce ke muku sallama, ku kasance lafiya.

0: To madalla yanzu kuma sai shirin da muke koyan darussa yayin da muke fadi tashin rayuwa ta yau da kullum.
1: DW darasin rayuwa.
2: Dalilin bijire magana iyaye kowa ya ki ni. Na zama kaman abun kwatance. Na yi nadama wadda bazan iya in fade ta ba dai. Ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina. Shi ma mijin da nayi dan shi yanzu babu ba ƴaƴa.
3: Bisa la'akari da al'adun nahiyar Afrika, a wasu lokutan iyaye kan zaba wa ƴaƴansu miji ko mata. To amma ana samun yanayin da wasu ƴaƴan ke bijirewa zabin iyayensu. Sai dai daga bisani kuma wasu su fada rigingimin zaman gidan aure iri-iri. Shin yaya tasirin zabin iyaye yake ga zaman aure? Kuma me ke faruwa idan ƴaƴa suka yi watsi da zabin iyayen nasu? Maraba da shiga shirin darasin rayuwa na wannan makon. Salihu Adamu Usman shine sunana.

0: wasu sun ce sun sha, wasu kuma suka ce har abada ba za su sake bijirewa zaɓin iyayensu ba akan batun aure saboda abubuwa da suka fuskanta. To amma kafin mu yi nisa, na gayyato mana Hajiya Badiya Magaji Inuwa, wata uwa a Najeriya. Hajiya, barka da zuwa, kuma mu fara da abin da ya sa wasu ƴaƴa suke bijirewa zaɓin iyayensu a lokacin aure.
1: To a nan abin da zan ce yake sawa ƴaƴa na bijirewa zaɓin iyayensu, yawanci ko ya girme ta ya dinga ko ana son a aure su domin kuɗin shi ne, sai kaga ita yarin akwai wanda take so, kuma maimakon a lallaɓa a kwatanta sai a ce dole sai ta aure su. Kuma yawancin iyayen ba wai don yarinya ta ji daɗin aure ba, domin su abinda za a yi masu shi ke sanya. To idan ku haka ya faru, gaskiya yara da yawa suna bijirewa, don ga wanda suke so sai a ce sai an haɗa su da wani, ko sun samu saurayi suna so su fara auren su fara girman su tare, sannan sai a ce kuma wai ga wanda za ta aura dole, wanda babba ne ya girme ta ko kuma gidan shi cike yake da mata, a ce sai ta yi. Wannan ba daidai ba ne.
0: Waɗanne irin matsaloli yaran suke faɗawa idan suka haɗu da abokan zama waɗanda ba na gari ba misali?
1: Matsaloli da yawa ana samun matsaloli da yawa, saboda idan matar ta ji ba ta san mijin, in yarinya ta ce ba ta san mijin, ya zama nan babba ne, ba za ta saki yanda ya kamata ba. Sannan kuma gaskiya za a kawo abin dare ne, in ba a yi hankali ba ma yarinya sai ta riƙa gudu tana barin gidanta. Ya kamata iyaye suna zauna a bincika a ga menene ya kamata tun kafin a yi auren. Idan ba ta san shi a lallaɓa a ciki, ta samu wanda take so, amma shi ma aka samo shi sai an ɗan bincika a ji halin shi. In hali na ƙwarai ne sai a basu su auren su, Allah sai ya azurta su ba tare da sanin kowa ba, kamar yadda waɗanda ake so a aura musu masu arziki, su ma ba haka suka zo duniya ba, Allah ne azurta su.
0: To kafin mu ci gaba, bari mu je ga rahoton abokin aiki na Nasir Salisu Zango daga Kano akan wannan batu.
2: Mata da dama kan shiga ƙangin rayuwa ta hanyar yin jifan gafiyar baidu, ko kuma abin da Bahaushe kan ce sakire shi kama ganye, ta hanyar baiwa saurayi amanna ko da iyaye sun nuna ba sa so. Garshe kaga an rabu dutse a hannun riga, dole ta nemi komawa gun iyayen. Hawwa Yusufu, yar asalin birnin Yamai ce na jamhuriyar Nijar, kuma shauƙin soyayya ya rufe mata idanu bayan da suka saba da wani saurayi, iyayenta kuma suka ce ba za su aura mata shi ba saboda wasu dalilai. Karshe dole ta guje wa iyayen ta auri wannan saurayi, wanda karshe ta ce ya jefa ta kogin nadamar da ya raba ta da gida, shi yasa ma take yin nadama.
3: Darasi na ɗauka ina kan ɗauka, kullum cikin gani nake, saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ƙi ni, na zama kamar abin kwatance. Na yi nadama wadda ba zan iya in faɗe ta ba dai, ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina, shi ma mijin da na yi dan shi yanzu babu, ba ƴaƴa.
4: Misali shi mijin juya miki baya yi bayan yin kirga kin kun yi auren?
3: A ranar da aka kawo ni sai da ya dake ni, a ranar sai da ya mun duka.
4: Ba soyayya kuka yi ba?
3: Ka san idan ango zai shigo ina tau da irin kaza haka, to shi kuma da ya tashi sai tau da kifi da biredi. Akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan, wannan shi ne sanadi, sai da ya mun duka. Ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce ya neman min gafara a gurin iyaye ya ba su haƙuri, na je, amma babu wanda ya saurare ni.
4: Yanzu wani darasi kika koya?
3: Wani abun ne baya faɗuwa kamar yadda na gaya maka, amma dai iya abin da zan iya cewa zan iya ba wa mata shawara wadda daga ita sai faɗawa halaka. Duk abin da kuka ga babba ya ce kar ku yi, to kawai kar ku yi shi.
2: Shi ko Muhammad Nafi'u, ƴar yayansa ce ta yi musu irin wannan yankan ƙauna, suka zaɓa mata miji, ta ce ba ta san wannan ba. Ƙarshe kotu ta tilasta wa iyayen, aka ɗaura mata aure a kotun.
5: Ba a jima ba ta fara zuwa gida, ya fara koratta. Ƙarshe can dai da gasken dai ya kasa da riƙe ta, kuma ta ƙoƙarin ta dawo gida, kuma suka ce iyayenta suka ce wallahi ba su zauna ba.
2: To amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane ɓangare, domin iyayen kan zaɓa wa ƴaƴansu mazaje, amma kaga zaman ya ƙi daɗi. Barista Aisha Isa Yusuf lauya ce a Kano, ta ce dole kowane ɓangare ya yi abin da ya dace.
6: Abin da babba ya hango, yaro ko ya hau turmi ba zai hango ba. Su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu, in dai har sun tabbatar cewar abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau.
2: A ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zaɓin ƴaƴansu, hakanan su ma ƴaƴa dole su girmama zaɓin iyaye. Idan aka yi haka sai kaga an gudu tare, an kuma tsira tare. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Nigeria.
0: To Hajiya, kin ji abin da mutane ke fadi cikin wannan rahoton. Kamar me ya kamata su ma iyaye su duba don tabbatar da sun martaba zabin iyayensu ko kuma yadda za su fahimtar da su muhimmancin zabin da suka yi musu?
1: Wannan abin da ake matsawa a ce sai an tura yarinya ta je ta aure. Zama aure ba abin wasa bane, wanda dai aure yana so Allah ya sa mutuwa kawai za ta raba shi da mai gidan shi da iyalin shi. So amma a ce an matsa ma mutum ya je dole miji ba zai ga dadin abin ba, sannan ita matan ma ba za ta yi abin da ya kamata ba. Ƴaƴan su ma har sai su zama gayen da abin yake. Sun gane kullum tashin hankali da uwa da uba, to kaga yara ma sai su tafi tarbiya mara kyau. Daga ƙarshe ma sai su koyi bayan ɗaya, su ƙi goyon bayan ɗaya, wannan duk ba abin yi ba. Saboda haka da Allah a riƙa bari wanda suka zaɓa da iyaka dai a bincika a jiya halayen shi. Ya family din shi kuma wato inda iyayen shi suke da komai su ana zaman lafiya. Don wasu yaran idan iyayen su kullum faɗa-faɗa, wasu kan ɗauki wannan su ma san auren su ta faɗa. To ba haka ake so ba, a dai bincika a yi don a zauna lafiya.
0: Ta Hajiya Badiya, kafin ki amsa mana tambayar mu ta ƙarshe, bari mu saurari wannan labarin na magana daga bakin mai ita.
7: Labari na ni dai na ɗauki darasi ƙwarai da gaske a wajen ƙawata, sakamakon cewar ta zo za ta auri miji, to yaron ya gaskiya yana shaye-shaye. Babata da babanta kowa ya ce gaskiya bai aminta da ta aure shi ba, sai ta ce ita gaskiya shi take so. Suka ce to kawai sai suka kyale ta, da ma suka ce ba za su ɗaura auren ba, kotu ta je aka ɗaura mata aure. Bayan an ɗaura aure, lokacin ta samu ciki, wallahi idan ya je yo shaye-shayensa zuwa yake rinka takarwan cikinta, duka sosai yake yi mata. Sai ta kasa komawa gidansu, sai ta je gidan ƙawarta, kuma ita ƙawarta ta a hannun kakarsu take kwanan ta tara. Kawai sai kakarta ta ce ita gaskiya ta gaji da zamanta, ta zo ta je ta kai ta wajen iyayenta. Kuma aka je gurin iyaye suka ce su gaskiya ba za ta zauna musu a gida ba sakamakon wannan bijirewa umarni nasu da tai. Gaskiya maganin kada ai kada a fara.
0: To sai mu ce Allah ya tsare gaba daya. To mecece mafita ga duk waɗanda suka shiga irin wannan yanayin, Hajiya Badiya?
1: Mafita ga kan wannan duk abu da shine iyaka. Gaskiya yarinya in tana son wani a ƙara bincika sosai a batta, kuma ta lura da ita kanta yarinyan ma ta lura da masu zuwa ta ɗigurinta ko masu neman yi mata waya ko wani abu, don ta hanyar magana su ma za a iya gane akwai masu zuwa don ƙarya, akwai wasu kuma sai su zauna da gasken suke amma a ce ba a san su, amma akwai masu zuwa don ƙarya sai ne zama su ake so. Iyaye ku riƙa fahimta, Allah amana ya bamu na ƴaƴan, saboda haka dole mu ɗauki amana, don wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske, Hajiya Badiya, magaji Inuwa uwa a Najeriya, kuma a madadin sauran abokan aiki, Salihu Adamu Usman ke muku sallama daga DW Jamus. To madalla, yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
7: DW ra'ayin matasa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun abubuwa da ya kamata matasa su kauce domin samar da shugaba na gari a zaɓukan da ke tafe na shekara ta 2027 a Najeriya. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.

madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun bawa Abdullahi Maska. Yace gujewa yin aikin banga siyasa tare da kin karban na goro da zaben nagartattun ƴan takara shine babban abin da ya dace matasa su yi a zabe mai zuwa a Najeriya. Yin hakan ne kawai zai kawo nagartattun shugabanni a wannan ƙasa ta mu Najeriya kan madafin iko. Sai ra'ayin Garba na halikan ba. Yace duk shirin da matashi zai yi kafin wannan zaben Najeriya ya kamata ya zama shirin addu'a da kuma kaurecewa shiga duk wata tarzoma akan wani baragurbin dan siyasa a ƙasar mu Najeriya. Saboda yaran su da matan su suna can kasashen ƙetare suna hutawa. Sai dai su kalli yakin neman zaben a akwatin talabijin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Sai ra'ayin Abubakar Kawu Girgir. Yace matasa su yi aiki tukuru sannan su yi aiki da gaskiya. Sai iyayen su wajen ganin sauyi mai kyau ya samu domin goban su da goban bayan su. A gefe guda kuma su cire son zuciya da kwadayen abun duniya tare da kauracewa ƴan siyasar jari hujja. Matukar ƴan uwana matasa suka yi amfani da waɗannan shawarwari. Tabbas za mu kai ƙasar mu tudun mun tsira tare da bude sabon babi na ingantacciyar rayuwa. Sai ra'ayin Illa Gara daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger. Yace ni dai ra'ayina anan shine yadda yakin zaben Najeriya ke ƙara tunkarowa. Matasa su tashi tsaye akan neman ƴancin su da kuma zaben shugabanni masu adalci ga jama'a. Ya kamata matasa su kaurecewa fadan siyasa da aqidar jayayya akan dan siyasa. Sannan matasa su yi amfani da damar su ta zaben nagartattun ƴan siyasa masu kawo sauyi mai ma'ana, masu kuma kishin al'umma. Allah ya kawo shugabanni na gari. Sai ra'ayin Abbaraba mai addu'a. Yace matasa su yi hakuri da zalamar abin da za a ba su na korewa baki kuda su zabi cancanta. Masu ilimi daga cikin su wayar da kan al'umma da nuna musu muhimmancin zaben nagarta a shugabanci akan zaben da ake yi na amsar rashawa a zabi rashin cancanta. Daga ƙarshe kar mu manta duk abin da muka yi wa kanmu. Mu ne za mu ba da ba'asira na tsayuwa a gaban Allah. Sai ra'ayin Yusuf Aliyu. Yace su kauracewa yaudara irin ta ƴan siyasa wajen ba su makamai domin aikata ba daidai ba ga al'umma, musamman ma ƴan adawar su. Kada a yaudare su da kuɗi ko wani abun duniya. Su tashi su nemi ƴancin su wajen zaben duk wanda zai kawo ci gaban su da jahar su da kuma ƙasar su baki ɗaya domin ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali.

ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Al-Mustafa Badamasi dan Sadau. Yace DW Hausa a matsayina na matashi ina bawa ƴan uwana matasa shawara da su guji shiga bangar siyasa saboda ba alheri a ciki. Kuma ina kira ga matasa su fito kwansu da kwarkwatar su yi zabe, kuma kada su zabi jam'iyya, su zabi cancanta. Domin yin hakan zai taimaka wajen samar da shugabanci na gari da zai kauda mummunan raunin rashin ayyukan yi da ake fama da shi ga matasa. Allah ya kawo mana mafita. Sai ra'ayin Jamila Abdullahi Sakijiki daga jihar Katsina a Najeriya. Yace hakika matasa suna da muhimmiyar rawar da ya kamata su taka wajen siyasar Najeriya. Kira na ga ƴan uwana matasan Najeriya da su guji bangar siyasa ko kuma ta da zauna tsaye da sunan siyasa. Domin kuwa duk abin da ya dadi bai kai zaman lafiya ba. Sai ra'ayin Lawan Sada Daura daga jihar Katsina a Najeriya. Yace a matsayina na matashi ina kira ga ƴan uwana matasan ƙasar mu Najeriya da su maida hankali wajen tsame hannu daga shiga gurbatattun ayyukan yakin neman zabe. Duba da yadda aka dauki tsawon shekaru ana amfani da matasa wajen yakin neman zabe ta hanyar ba su makamai da kwayoyi tare da hada musu fitina bayan nasara ta samu. Babu abin da ake tsinana musu na ci gaban goben su. Allah ya zaba mana mafi alheri a gare mu. Sai ra'ayin mu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara a Najeriya. Yace yayin da yanayin siyasar ƙasar mu Najeriya ta fara daukar zafi, lalle akwai bukatar ƴan uwan mu matasa da ake mayarwa ƴan bangar siyasa su yi taka tsantsan. Duba da a duk lokacin kakar siyasa ƴan siyasa sukan yi amfani da matasan domin biyan bukatunsu, wanda abin takeici da zarar bukatarsu ta biya za su watse a maimakon su sama wa matasan ayyukan dogaro da kai. Don haka masu iya magana ke cewa daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Allah ya kyauta. Allah kuma ya ba mu shuwagabanni masu kaunar mu, ba waɗanda muke kauna ba.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafin mu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na wannan maraicen za ku ji a yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, malaman addini na kira da ayi yakin neman zabe cikin lumana.
2: Duk mutum maganar da zai furta akan wani ya kiyaye mutuncinsa, ya kiyaye darajarsa, ya kiyaye kimarsa. Koda suna da sabani na siyasa, wata ran za a yi shiryawa. Koda suna da fahimta ta siyasa, wata ran za a iya batawa.
1: A jamhuriyar Niger kuwa wasan jifar ta mane ke ƙara bunƙasa, inda dattawa suka shige sahun gaba.
3: Kusan kowace region, kowane department yana da kungiyar shi da zai horo. Club masu rajista ya mai ma ita kadai. Club 22.
1: Za ku ji yadda wata 'yar Kenya ta samu lambar yabo da Jamus ke bai wa 'yan Afrika a kowace shekara. Salihu Adamu Usman shi ne sunana. Barin haɗa ku da Khadija Ahmad Rufai mai labaran duniya a yau.
0: DW labarun duniya.
4: Jamus da Faransa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alawadai da kalamin ministan Isra'ila kan Gaza. Spain za ta kwashi ƙananan yara 500 daga Fayuta zuwa babban yankin ƙasar. Mutuwar masu haƙar zinare a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya haura 100. Jamus da Faransa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alawadai da kalamin ministan tsaron cikin gida na Isra'ila, Itamar Ben-Gvir, wanda ya ce ya kamata Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 30-40 a Gaza a kowane dare. Kakakin gwamnatin Jamus ya ce kalaman Ben na cin zarafin bil'adama ne, kuma sun saba dokokin ƙasa da ƙasa. Ministan harkokin wajen Faransa ma ya bayyana kalaman a matsayin abin kyama da rashin tausayi, yayin da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce kalaman abin ban tsoro ne, masu hatsari, kuma na tauye mutuncin bil'adama. Ben ya yi kiran ne a lokacin wata tattaunawa da wani tsohon wanda Hamas ta yi garkuwa da shi. Jamus da Faransa kuma sun yi tur da shirin Isra'ila na faɗaɗa matsugunanta a yankin yammacin kogin Jordan, suna cewa hakan na barazana ga yiwuwar samar da ƙasashe biyu wanda za su zauna a ɗaurawa da juna cikin lumana da kwanciyar hankali. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a wani wurin haƙar zinare a yammacin Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya haura 100. Wani jami'in ƙungiyar agaji ta Red Cross da wani jami'in yankin sun tabbatar da hakan. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira na cikin mawuyacin hali. Lamarin ya faru ne a safiyar Talata a ƙauyen Zamboye kusa da iyakar Kamaru, inda zabtarewar ƙasar ta binne masu haƙar zinaren. Jami'in Red Cross Gavis Ganargoro ya ce kawo yanzu an gano gawarwaki sama da mutum 100. Wani jami'in majalisar matasan Zamboye, Bertrand Biyang, ya ce ana sa ran adadin zai ƙaru saboda har yanzu wasu na ƙarƙashin baraguzai, yayin da ake neman wasu da su kaɓace. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.7 ya afku a yankin Flores na Indonesia a yammacin yau, a cewar cibiyar binciken kimiyyar yanayin ƙasa ta Jamus GFZ. Cibiyar ta ce zurfin girgizar ƙasar ya kai nisan kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa. Tuka da dai ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Spain na shirin mayar da kimanin ƙananan yara 500 da suka shiga ƙasar ba tare da rakiyar iyayensu ba daga birnin Sayuta da ke arewacin Afrika zuwa babban yankin ƙasar. Ministar kula da masu hijira Elma Saiz ta ce za a miƙa yaran ga ƙungiyoyin kare haƙƙin yara da iyalai masu kula da yara a sassan ƙasar. Wannan mataki na zuwa ne bayan dubban 'yan cirani sun shiga Sayuta daga Morocco a ƙarshen watan Yuli. Rahotanni sun ce mutane 83 ne aka gano gawarwakinsu a teku, yayin da ƙungiyoyin agaji ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya fi 100. Hukumomi sun ce sama da yara 2000 da suka shiga Sayuta ba tare da iyayensu ba aka gano, lamarin da ya ƙara wa hukumomin yankin matsin lamba. Babban taron tattalin arziki na duniya na ci gaba da kokarin ganin shugabar babban bankin Turai Christine Lagarde ta karbi ragamar shugabancin kungiyar. Rahoton Bloomberg ya ce an tattauna batun ne a wani taron kwamitin gudanarwar kungiyar wanda aka gudanar a wannan makon. An ce Lagarde tana da niyyar karbar mukamin, amma tana son tabbatar da cewa an warware gaba ɗaya rashin jituwar da ta kunno kai tsakanin kungiyar da waɗanda ya kafa ta kuma tsohon shugabanta Klaus Schwab. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce bai samu damar tabbatar da wannan rahoto ba. Kamfanin man fetur na Amurka Crossover Energy ya kusa kammala tattaunawar yarjejeniyoyin hako mai a Venezuela da kamfanin man kasar PDVSA mallakin gwamnati da ma'aikatar man fetur ta kasar. Shugaban kamfanin Eric McCready ya bayyana hakan ne a wani taron masana'antar mai da aka gudanar a Houston. Crossover Energy ya samu iko da wani kamfanin dake aikin hako mai a gabashin Venezuela domin fadada ayyukan sa a kasar mai arziki wato a kasar mai arzikin man fetur. A farkon wannan shekara kamfanin ya ta hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Venezuela wadda ta bude hanyar tattaunawa kan damar zuba jari a bangaren man fetur. Wani kamfanin man fetur din na Amerika Hunt Oil shi ma ya kulle yarjejeniya da gwamnatin Venezuela a wannan makon wadda ta bashi damar shiga wasu rijiyoyi guda biyu na kan tudu. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To sai kuma a zagaye na biyu idan Khadija Ahmad Rufai ta sake dawowa da wasu labaran duniyar daga DW Hausa.
0: DW Arkokin yau.
1: To a rahotannin namu za ku ji shekaru 6 bayan hambarar da gwamnatin Bubakar Keita har yanzu Mali na fuskantar tsadar rayuwa da matsalar lantarki. Zambia kuwa ta fada cikin tsaka mai wuya ne na zargin amfani da makamai yayin siyasa. Muna kuma tafi da shirye-shiryen tabaka lashe da kuma mutum da duniyar sa. Amma bari mu yaye kallabin shirin daga batun siyasa a kasar Afrika dake tunkarar zabe badi. Jam'iyyun siyasa a Najeriya sun kada gangar siyasa bayan dage takunkumin yakin neman zabe a yau Laraba. Hukumar zaben kasar INEC ce dai ta sahalewa 'yan siyasar fara yakin neman zabe tare da bukatar su kiyaye dokoki da aka gindaya. Daga Abuja ga rahoton Uwais Abubakar Idris.
5: 'Yan siyasar Najeriya dai sun shiga doki da murna jim kadan bayan da hukumar zaben kasar ta dage haramcin yakin neman zabe. Ga 'yan takarar neman shugaban Najeriya da 'yan majalisun dokokin kasar na tarayya kamar yadda yake kunshi a dokar zabe ta kasar wacce ta halattawa 'yan siyasa su fara yakin neman zabe ana kwanaki 150 kafin waɗannan zabubbuka da za a yi a ranar 16 ga watan Janairu mai zuwa. Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru ce ta hukumar zabe a Najeriya.
6: Duka jam'iyyun siyasa da 'yan takara na shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya dama ce gare su na su fito su yada manufofinsu su faɗi alƙawura da muradin da suke so su isar ga jama'a idan har suka samu daman samun wa'annan kujerun.
5: Hukumar zaben dai ta bayyana hasashen samun masu jefa ƙuri'a da za su kai miliyan 100 a zaben da za a yi a watan Janairun mai zuwa. Tuni 'yan siyasa suka dau harama domin nabi ta haidu kwatocin wasu daga cikin jam'iyyun siyasun da ke Abuja inda naga al'amurra sun kankama. Koda a dandalin hada kai na Najeriya da ke Abuja hotunan 'yan siyasa ne da kaɗe-kaɗe da rairaye na iske ana ta yi. Malam Faisal Kabiru shine mai magana da yawun jam'iyyar ADC ta 'yan adawa a Najeriya.
7: To wannan abun farin ciki ne, abin da muke fata shine ita gwamnati komi yana hannunta. Idan gwamnati ta yi yakin neman zabe yanda ya kamata ba tare da cin mutunci ko tursasa mutane ba, idan kuma gwamnati ta ce za ta yi yakin neman zabe na cin mutunci na duk abin da gwamnati take tunani za ta yi akan wannan yakin neman zaben a shirye muke, mu ma za mu yi sa. Idan sun shirya a yakin neman zabe yanda ya kamata, to mu ma a shirye muke.
5: To sai dai hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce a hir domin akwai sharuɗa da aka tanadar kan yakin neman zaben wanda take buƙatar 'yan siyasa su kiyaye da su. Kamar yadda Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru a hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta yi makarin haske.
6: Kada a ringa amfani da kalmomi na ɓatanci ko cin zarafi ga jam'iyya ko ɗan takara ko ga wani addini ko wani sashe ko wani yare a lokacin da ake gudanar da yakin neman zabe. Hakanan ba a amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe, ba a amfani da wuraren ibada ko ofisoshin 'yan sanda ko ofisoshin gwamnati domin yakin neman zabe.
5: Duk da murna na kaiwa ga wannan mataki a yanzu ga mafi yawan jam'iyyun 'yan adawan na koken halin da suka shiga a daidai lokacin da suka shiga yakin neman zaben. Dr. Hakim Baba Ahmad shine shugaban jam'iyyar PRP a Najeriya.
8: Hakanan za mu shiga wannan campaign hannu ɗaya a daure a baya da kafa ɗaya, muna da dingishi a ce kuma an bi mu kuma da fita da kulle. an sako maka yan banga saboda an fi ka samun kuɗi irin su.
5: Yakin neman zabe a Najeriya dai ya kasance cike da kalubale mai yawa, musamman amfani da addini da bambancin al'ada da kuma cusa yan banga da zauna gari banza da akan samu tashe-tashen hankula. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To a yayin da a wannan Laraba din ne hukumar zaben Najeriya ta bude kofar fara yakin neman zabe domin shiryawa zaben 2027, fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya buƙaci 'yan siyasa su gudanar da yakin neman zabe cikin mutunci ba tare da wargaza kan ƙasa ba. Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya tattauna da shi a yayin wata ziyara da malamin ya kawo ofishin DW Hausa da ke nan Jamus, inda ya fara da bayyana yadda ya kamata a yi yakin neman zaɓe bisa mahanga ta addinin Islama.
2: Duk mutum maganar da zai furta a kan wani, ya kiyaye mutuncinsa, ya kiyaye darajarsa, ya kiyaye ƙimarsa. Ko da suna da saɓani na siyasa, wata ran za a iya shiryawa. Ko da suna da fahimta ta siyasa, wata ran za a iya ɓatawa. Ana ɓatawa a siyasa, ana shiryawa, ana kuma zama wata ran ba a tare, wata ran a dawo ana tare. Saboda haka duk yadda za a kiyaye mutunci, a kiyaye daraja, a kiyaye ƙima, a kiyaye girma, duk abin da mutum zai faɗa akan abokin adawa ba laifi ka soki manufofin mutum, ba laifi ka soki ayyukan mutum. Amma cin mutunci da ya haɗa da iyaye ko da dangantaka ko da ƙabila ko da addinin mutum ko da mutuncin mutum ko da wani abu da bai taɓa gabata a rayuwar mutum mai kyau ko mara kyau, ko ɓatanci ko ƙage ko sharri ko ɓata suna, waɗannan duka ba siyasa ba ne. A matsayin mu na musulmi, ko mutum ba musulmi ba ne, a yana da daraja, yana da ƙimar da za a kiyaye masa ita. Saboda haka kullum muna wa 'yan siyasa ba da shawara akan wannan. Har yanzu haka ma muna da bita da muka shirya wa sojojin baka, wanda hukumar Hizba za ta jagoranta, wanda suke fitowa a rediyo suna su soki yawa ko su tallata su. Muna da shirin, za mu shirya musu bita na dukkan jam'iyyu gaba ɗaya, za mu gayyace su mu zauna da su mu gaya musu cewa don Allah a tsaftace baki, a tsaftace magana, a tsaftace lafuza, a yi siyasa mai ma'ana.
9: Mecece matsayinka ne kan yadda malaman addini suke shiga cikin harkokin siyasa nan, ku tallata dan takara ko kuma ku soki dan takara?
2: To shi wannan ra'ayi ne da fahimta, ko akwai ra'ayinsa da fahimtarsa. Mutukan mutum ɗan Najeriya ne, kuma ya yadda zai shiga ko ya yadda ba zai shiga ba, ra'ayinsa ne da fahimtarsa. Shi yasa kaga ai bangaren abokan zamanmu, akwai wanda ya taɓa yin vice president, amma kuma kaga yana da coci, yana da mukami babba, malami ne. Akwai wanda ya taɓa neman vice president wani daga Lagos ko Bakar Kwai, ya taɓa nema shi ma, yana da coci, yana da mabiya. Haka wani ya taɓa yin shi ma vice president a wata jam'iyya wanda bata ci ba, shi ma yana da coci, yana da mabiya. Saboda haka tunda ba a haramtawa wani bangare na addini su shiga siyasa ba, wani bangare ma ba za a haramta masa su shiga ba, sai dai kawai abu biyu ne: duk malamin da ya tashi daga harkan malanta ya shiga siyasa, to kaga dole abubuwan da za su biyo baya na siyasa sai fa in zai iya jure musu, za su yi maka mu'amala irin ta siyasa ba irin ta malamin addini ba. To lokacin da kuma zaka ce za a malami mu'amala irin ta siyasa ba irin ta malanta ba, to dole zai ji maganganun da bai taba ji ba, zai ga abin da bai taba gani ba.
9: Baya-bayan nan ana magana akan muslim-muslim, wato malamai ku malamai ne, wasu suke cewa ga ra'ayi zabe bisa musulunci, tun inda karka zaba wani dan takara sai musulmi dan uwanka. Kai kana goyon bayan irin wannan zabe bisa duran addini, koko kana goyon bayan wato a tafi da Najeriya yadda take?
2: Shi ka san siyasa, shi yasa nake gaya maka, ai in ka ce ai kaza kaza kaza, to ka zama dan kaza kaza. Mu kuma shi ne muna son mu gyara siyasa ne, mu gyara tunanin 'yan siyasa, ba wa za a zaɓa ba, me zai yi an zaɓe shi. Ko da haka ra'ayin 'yan Najeriya ne su zaɓi wanda suke so. Idan musulmi musulmi ya yi musu, su zaɓa. In kirista kirista ya yi musu, su zaɓa. In kirista musulmi ya yi musu, su zaɓa. In musulmi kirista ya yi musu, su zaɓa. Amma ba za ka zo ka kafirta mutum ko ka ce ya yi laifi a lokacin da ya ƙi zaɓen musulmi musulmi ko ya ƙi zaɓen kirista kirista ba.
9: Amma malam, kuna zauna da sauran abokanka na aiki kenan, sauran malamai, ku tattauna wannan
2: batun ra'ayin kenan.
9: Misali ku, to misali ko da bayan
2: fage, a'a baka gane ba,
9: malam wane kaje kana kaza haka,
2: ai ba wanda ya laifi, babu wanda ya laifi,
9: wanda ya ce muslim
2: muslim, duk wanda ya laifi, wanda ya ce kai muslim muslim, ba wanda ya wani laifi. Ra'ayi da fahimta ni a gurina, wanda ya ce ai muslim muslim bai wa kowa laifi ba. kai laifi shine kake musulunci kana musulmi.
1: Fitaccen malamin addinin Islama a Najeriya Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan. To sai ku tara a shafukan mu na sada zumunta na DW Hausa za mu saki bidiyon wannan tattaunawar. To idan muka nufi Mali shekara 6 kenan da kawar da gwamnatin Marigayi Ibrahim Bubakar Keita inda wani gungun matasan manyan sojoji ya kwace mulki da karfi. Wannan mataki ya biyo bayan wata zanga-zanga ce da al'ummar kasar suka shafe sama da watanni biyu suna yi gargashin jagorancin kungiyar hadaka ta M5RFP. To sai dai bayan waɗannan shekaru 6 har yanzu ana ci gaba da fuskantar wasu matsalolin yau da gobe na zamantakewar al'umma irin su tsadar rayuwa da kuma katsewar lantarki duk da cewa lamuran sun fara inganta a baya-bayan nan. Yakuba Umaru mai gizawa ya hada mana rahoto akan wannan batu.
10: Tarin daddasan mutane akasari matasa ne ya mamaye titunan babban birnin Bamako a yayin zanga-zangar M5RFP a wancan lokaci wato shekaru 6 da suka gabata kenan. Bubakar yana daga cikin matasan wannan lokaci kuma ya ce yana ganin matsalar makamashi a Mali ita ce babban raunin gwamnatin rukun ƙuri'ar ƙasa a halin yanzu.
11: To sai kuma buku marki sai la coupure d'électricité qui perdu depuis plus de
10: 4 ans. Ce abin da yafi bani mamaki shine matsalar wutar lantarki da aka shafe sama da shekaru 4 ana fama da ita wacce ta taba mu sosai kuma take ci gaba da yin tasiri akan mu amma abubuwa na inganta kwanan nan. Muna fatan hakan zai ci gaba kuma abubuwa za su ƙara
11: sa perdure puis que ça s'améliore davantage.
10: To sai dai safiyatu a nata bangare ita ma da take matashiya a wancan lokaci ta yaba da jajircewa hukumomin rukun ƙuri'ar na inganta harkokin tsaron kasar amma ga wata daliba mai karatun digiri a jami'a tsaro kadai bai isa ba.
12: Tout est devenu cher et pourtant les salaires n'ont pas bougé. C'est le même salaire mais on paye.
10: Tu comment y est ça? Amma albashi bai canza ba. Yana nan yadda yake a baya. Farashin kayayyakin masarufi ya kusa rubunyawa. A sakamakon haka wasu abubuwa da yawa da muke yi a baya yanzu sun fi karfin mu. Tabbas an yi kokari a fannin tsaro amma babu makawa tsaro yana tafiya kafada da kafada da tattalin arziki.
12: La sécurité ça commence avec la économie. Si la sécurité est assurée que l'économie n'est pas assurée, ça a un goût inachevé en fait.
10: Kuma dai ga Jibril masanin zamantakewar al'umma mutane sun nuna hakuri akan mabambantan matsaloli da kasar ke fuskanta.
13: Bon après 6 ans ce que je peux dire c'est la résilience des populations parce qu'en réalité
10: bayan shekaru 6 na mulke rukun ƙuri'a abinda na rike daga wannan shine juriyar al'umma domin a zahirin gaskiya da matsalar makamashi da ta manfaitar gaskiya jama'a sun fuskanci matsaloli wato isar da hajojin kasuwancin su da wadatar da kasar da kayayyakin masarufi. Farashi na ƙara tashin goren zabi walau shinkafa ko albasa ko manfaitar
13: que ça soit le riz l'oignon lilla
10: sai dai domin samar da mafita ga tarin bukatun ƴan kasar hukumomin rukun ƙuri'ar na Mali sun bayyana aniyarsu ta maida hankali daga yanzu kan bunƙasa tattalin arziki ta hanyar shirye-shiryen saka jari da yin amfani da kuɗaɗen shiga na ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da kasar ke da su don samar da ababen more rayuwa da tallafin kai tsaye ga mutane sama da miliyan 1 da suke cikin halin bukata. A ranar 18 ga watan Agustan 2020 ne dai aka fara da jiwa harbe-harben wasu sojoji a barikin soji ta sundiya take ta da ke kati inda har suka karba iko da ita kafin daga bisani su nihi babban birnin Bamako. An kama manyan jami'an gwamnati da dama sojoji da farar hula tare da shugaba Ibrahim Bubakar Keita da kuma Prime Minister Sabu Busise inda aka ta sake su zuwa kati. Sai dai a daren 18 din wayewar 19 ga watan Agustan an ga tsohon shugaba Ibrahim Bubakar Keita a kafar talabijin ta kasa inda ya sanar da murabus dinsa tare da rushe gwamnatinsa da kuma majalisar dokoki. Yana mai kare matakin nasa da kokarin kiyaye duk wata arangama da ka iya haifar da zubar jinin jama'a. Faduwar gwamnatin ta IBK ta bude wani sabon babin siyasa a kasar ta Mali inda aka kafa gwamnatin rukun ƙuri'a ta farar hula karkashin jagorancin Ba Nandai a

0: To madalla bari in barku da fagen shirye-shiryen mu zamu fara ne da shirin mu na al'adu sai kuma mu kawo muku shirin mu na muhalli.
1: DW taba kalashi.
2: Batun mayar da sadaki bayan mutuwa aure a jamhuriyar Nijar ya janyo zazzafan muhawara tsakanin al'umma musamman ma na garin Gaya a jihar Dosso. Bayan zargin maza da amfani da wannan dama wajen musguna matansu ta hanyar abin da matan ke cewa auren ɗanɗano ne kawai. Ku biyo mu don jin yadda batun yake. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Bisa tsarin rayuwa da kuma al'ada akan kulla aure da zarar fahimtar juna ta tabbata tsakanin masoya biyu. Domin zama mata da miji wanda fatansa shine mutuka raba wato takalmin kaza. To amma a baya-bayan nan batun rabuwar aure ya zama maudu'in tattaunawar yau da kullun a garin Gaya na jamhuriyar Nijar. Sanadiyar biyan dukiyar aure ko sadaki da maza ke tururuwar karɓa daga hannun matansu don datse igiyar auren. Lamarin da ya yamtsa hazo har ma ake faɗi tashin neman sanin gaskiyar haƙiƙanin abin da ke faruwa. Ga ma wata mata da irin wannan ibtila'i na sakin aure ya shafa bayan ta biya kuɗi lakadan. Wadda kuma muka sake sunanta.
3: Na maida mishi kuɗin armin shi saboda na neme shi ya sake ni. Yace sai na biya shi kuɗin armin shi. Tun da riba yanzu wasu maza suna wulakanta matan don ta maida musu kuɗin armin su. Kamar in sun gaji da ita sai su sauya mata. Ka sauya mutum dole ko kana neman saki. In mutum ya nemi saki sai su ce hawai a biya su kuɗin su.
2: To ko ina masu fafutukar kare haƙƙin mata a daidai lokacin da wannan al'amari ke faruwa? Tambayar kenan da muke neman samun amsa daga bakin Malama Sharifa Gaya, wadda ta yi shuhura a wannan ɓangare kasancewa ta jagora a gamayyar ƙungiyoyin kare mata a garin.
4: Armin ga da ake nan gari ta armin mace ko ta aihuwa biyar da za a armin nan zai rabuwa, namiji ya ce ma mace sai ta biya mai kuɗin armin kuɗin sadaki. Ni na kamar mai da kai baya ne ma mace da ka arme ta ka kawo ta gida hatta ayu ran da za ku rabu ka ce ta biya ni za ta biya maka yaran nan da ta aihu ya za ka yi kana maida ta yanda ka dauko ta gidansu. Shi nake son tambaya in shi in an tayi wajen shari'a saboda yaya ba a jayayya in dai uba yake sai an biya mai kuɗin sadaki kawai gaban malamai da kowa a sake mai yara sunan uba ba komai. Yawan na sake ka, kai da namiji, ka san abin da zai fita gabacinka. Ke kuma mace ki san zaman da za ki zama da mijinki na ladabi da biyayya.
2: A duk lokaci irin wannan na ƙalubalen rayuwa mata kan yi ƙoƙarin tallafar juna, tunda an ce ciwon ƙyamace na ƙyamace ne. Wannan ne dalilin da ya sa 'yar gwagwarmaya kuma ƙwararriya a fannin zamantakewar iyali, Malama Hauwa, ta ce haƙiƙa tana da abin faɗi akan wannan sha'ani.
5: Allah mutum sarki yana cewa falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku yi adalci ba tsakanin matanku ko da kun yi kwaɗayin yin haka ba za ku yi adalci ba 100%. Amma kuma sai Allah ya ce to falata milu kullal maila, kar ku karkata iyaka dukkan karkata ka karkace gaba ɗaya ka koma wancan kote ka tsani wa gadan dai kana son ta gusa ta maido maka kuɗinka ko kuma kawai dan dai ba ka son ta. Fata zaruha kal mu'allaka, karka barta kamar abin da an karata yi. Yanzu abin da baka bukata karata yi shi ai baka koma wajen shi. Saboda haka maza su ji tsoron Allah, mata su wata tsoron Allah. Wallahi ku sani arme ibada ne, kuma mata nan da kun ka ɗauko amana ce tsakaninku da su. Allah zai tambaye ku ka rabo mace da uwayenta da ubanninta da danginta da kowa da kowa, ka kawo ta gidanka ka aje, kuma sannan ka musguna mata kai da kanka ka san bata cancanci musgunawa ba.

0: wai shin ta yaya ma wannan al'amari ke faruwa har ake kaiwa ga cimma matsaya? Wannan ta sanya shirin ya garzaya masarautar garin Gaya, tunda masu rike da sarautun gargajiya su ne iyayen al'ummar ƙasa, inda kakakin masarautar Haruna Hanci ya warware kan gaskiyar lamari don magance illolin mazajanci ma zaune.
1: Limami yakan zakuwa sai ya fadi abin da Allah yake a yi idan mutuwan aure ya zo, kama a lokacin da ita macen ita ce take ba ta son mijinta, sarki zai yi kokari ya yi ta ba ta hankuri idan macen take ta saya ka ta nasa take ba ta son mijin nan. Ko ɗano ne macen ta aifa ma wannan mijin, dole tana biya kuɗin auren wannan mijin domin shi ma ya ta yi samu wanda take son shi. Dan yana yi wakila mijin nan baya da kuɗin aure, kamar haka ne addini ya hodi. Haka nan ne limami ga hodi sai a yi haka nan a aikata wannan. To, amma fa mata da yawa ba su kallon wannan fanni ta addini. To, amma maza su kiyaye wani abu. Kar su ji kamar addini yace a biya su kuɗin aure idan macen ta kiya. Su yi ta gallaza ma mata bisa kan ba su son matan. Su yi ta samani cewa idan suka zo masarauta ko suka tafi gidan alkali za a ce a biya su, a'a akwai gallazawa wanda in kada ma mace ita a cikin gida. Idan an yi ma sarki wannan bayani, an yi bincike an tabbata, sarki zai iya tura ku gidan alkali. Idan kuka tafi justice aka yi bincike justice an gano cewa kai dai baka ci da matan ga kuma kana gallaza mata sosai, to zuzu yana da hanya a ba macen nan takardar rabuwan aure ba ma sai ka so ba cikin dolen ka, ko sisi kuma ba ta biyanka, ko dala guda ba ta biyanka, tunda kai ne baka da gaskiya.
0: Kowace ƙasa a duniya na da irin nata tanadin doka kan duk wani sha'ani da ya shafi tafiyar da rayuwar al'ummata. Haka tsarin yake ga jamhuriyar Niger, wadda ta samar da rabe-raben dokokin aure, in ji masanin shari'a Dr. Atona Maiwa.
2: A tsarin dokoki na Niger, aure yana da siffa biyu. Akwai aure wanda ake yi bisa aƙidar Turawa a gaban magashin gari a ƙarƙashin doka wadda Turawa suka kawo muna. Wannan auren a cikin sa babu sadaki, kuma ƴan rabuwa ta kasance tsakanin ma'auratan bisa dalilin ɗai yayin ma ɗai laifi ne, kuma akwai hukunci bisa ga inci na ma'aurata wadda za a zartar ma mai laifi. Akwai kuma aure namu na al'ada, ko da a ce al'adar maguzanci ce, ko kuma aure da ake yi bisa ga aƙidar musulunci. Wannan auren akwai sadaki a ciki, kuma a lokacin rabuwar shi alƙali yana diba shi gani wanne ne daga cikin ma'auratan ke da haƙƙin sadaki. In rabuwa ce wadda shi miji ya yi bisa ga niyyar kansa, to babu wani biyan sadaki a kan matarsa. In ko kuma rabuwa ce wadda aka yi bisa ga mata ta kira miji a gidan alƙali, to alƙali za a diba ya gani wannan ƙudurin nata na rabuwa. In akwai dalilai waɗanda ke tabbatar da mijinta yana saɓa ma tsarin zamantakewar aure, alƙali za a raba auren kuma ya bar mata sadaki. In kuma saɓanin haka, alƙali za a zartar da hukuncin rabuwa kuma ya mata umarni da maida sadaki. Sai dai akan sadakin da za a maidawa akwai saɓani tsakanin alƙalai. Akwai alƙalai waɗanda ke kawo hujja bisa ga wata doka ta tura milkin mallaka wadda ta ƙayyade sadaki a jika 15, kuma ta yi tanadin hukunci ga waɗanda suka amshi fiye da haka nan domin su umarci macen ta maida jika 15 a madadin sadaki. Akwai kuma waɗanda suka kawo hujja bisa ga ƙayyade sadaki wanda a lokacin mulkinsa marigayi General Sani Kunce ya yi a jika 50, sai su umarci mace da ta mayar da jika 50. Akwai kuma wani ɓangare bisa ga shari'a addinin musulunci domin su umarci macen da ta mayar ma mijin da wata diya wadda ke iya tallafa mishi domin ki sake aure.
0: Masu iya magana da yakan ce duk abinda hakuri bai bayar ba zai yi wuya aka san sai bayar. Kuma harshe ma da hakuri ana sabawa sannan a ci gaba da zama tunda kaddara ta hada. Kukan kuciya aka ce jawabi. To karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa musamman ma wakilarmu ta garin Gaya Ramatu Isa Wanki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da hakuri da juna a daidai lokacin da ake zamantakewa. Na bar ku lafiya sai wani jikon waye da kare ya zubar da tsamiyar kura.
3: DW mutum da duniyar sa.
4: Mai sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin shiri ne dake nazarin lamarin da suka jibanci muhalli da yanayi kuma wannan karan shirin ya duba wannan batu ne
5: zagayen da muke yi muna duba bishoyi ne wanda mun dade da bincike me ye dalilin mutuwan sa kamar mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu to mutuwar sa ba zai yi wahala ba
4: sai ka kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri don jin cikakken shirin.

0: bishiyoyi sun kasance tamkar wata katanga ce ga muhalli saboda kariyar da suke bayarwa gare shi. Sannan dasa su da kuma kula da lafiyar su na taka muhimmiyar rawa wajen kare muhalli daga kwararowar hamada da zaizayar ƙasa, wanda rashin su gaba daya ko kuma ingantattu kan kai ga haifar da wadancan matsaloli da muka ambata a baya. Kasancewar bishiyoyin abubuwa masu rai sukan samu matsala ta ciwo da kan buƙaci jinya, kamar yadda mutane da dabbobi kan samu kansa irin wannan yanayi. To amma me yake haifar da bishiyoyin su kamu da waɗannan cutuka? Kuma ta waɗannan hanyoyi ake gane sun kamu da cutar? Masanin muhalli Dr. Mahmud Muhammad Bosi ya yi mana ƙarin haske.
1: To yawanci wajen jinyan bishiya abinda ake lura shi ne za ka ga tun daga ganyenta ko kuma jikinta, duk lokacin da masana suka ga cewa akwai nakasu a cikin wannan bishiya din, to za su gane cewa bishiya tana bukatan wani nutrient da ya kamata a kara mata, yau wani sinadari da ya kamata a ce an kara mata, wanda shi ne ai kaman yanda ake shuka na gona. Duk lokacin da ka ga wani sa'ili ya yi yellow, ka san cewa ga abin da yake bukata, ka sa masa taki, ka gyara shi, ka masa noma, ya zama cewa ciyawan da yake kasansa an ciccire su saboda yake samun iska sosai. To ita ma bishiya haka ne.
2: A kamar da wani irin lokaci ne ake gane irin hakan ya samu bishiya?
1: Akwai lokacin da zaka ga kawai yanda ganyenta yake yi, ka san cewa akwai matsala, tana bukatan a kara mata ko nutrients da zai balancing, ya zama cewa ta samu sassauci na wannan abu, ko kuma tana cikin rashin ruwa, ko idan har bata girma sosai ba kenan, shine ake sa wannan ko compost na kashin shanu. Akwai lokutan da har feshi zaka ga ana musu su kansu bishiya din, idan muka ga cewa akwai infection na kwari da yawa sun takura wa bishiyan, idan mai yaya ne duk lokacin da ta yi fure kaga ta zubar, akan yi abubuwa da yawa kamar na feshi din da su taki da ake sawa, wanda ake sun ake mata ita kanta bishiya din wani sa ne akan yi injection mata wannan hormones din.
0: A lokuta da dama jama'a idan ta ga bishiya ta samu larurar cuta, sare ta ake yi maimakon sanar da masana don daukar matakin da ya dace ga wannan bishiya, ba tare da la'akari da irin gudunmuwar da take bayarwa ga muhallin ba. Dr. Mahmud Bosi, wanda shine shugaban hukumar karewa da tsaftace muhalli ta jihar Bauchi, ya bayyana matakan da suke sanya asare bishiya ko kuma jinyar ta zama mafita, musamman ma waɗanda ke cikin gari da anan aka fi samun irin waɗannan matsalolin.
1: To duk lokacin da kaga ana magana cewa ita bishiya za a cire ta a dasa sabuwa, to masana sun lura cewa kawai wannan bishiyan ta riga da ta mutu ne. Akwai lokuta da yawa da zaka ga ga bishiya tana tsaye, amma kana dubawa zaka ga ta gama bushewa. A irin waɗannan lokuta yawanci masana sukan ba da shawarin cewa a cire ta, yanayi na iska da ake ta fannunukan mu irin wannan, duk lokacin da za a yi ruwan sama yakan taho da iska ne sosai. A nan cikin garin Bauchi ma mun samu cases na bishiya tana tsaye da ranta bata mutu ba ma, amma saboda karfin wannan iska din ya kada ita. To a irin wannan lokuta ne zaka ga cewa idan masana suka duba suka ga cewa bishiyan ta mutu, gara a cire ta saboda katta zama hatsari wa mutane, musamman idan tana kan hanya. Wani sa'ili akwai saboda yanayi sai ka dauka bishiyan ko ta mutu ne, to amma ba mutuwa ta yi ba, tana season da take zub da ganyenta ne ta kara fito da wasu sabbi. So duk waɗannan su ne matakan da masana suke dubawa idan har suka yadda cewa suka gane cewa a kimiyyance wannan bishiya ta mutu, kuma tana wajen da za ta iya zama hatsari wa al'umma, to cire ta yafi alheri.
0: Wasu masana muhalli na alakanta yadda bishiyoyin ke kamuwa da cutukan da irin ɗabi'un jama'a a muhallin da yadda suke sanyawa su kamu da cuta. Wannan kuma ita ce tambayar da masanin muhalli a Jami'ar Abubakar ta Fawa Kallewa ta Jihar Bauchi a Najeriya, Farfesa Ahmad Abdulhamid ya amsa mana.
3: Ba za a iya faɗa kai tsaye cewa ƴan adam ne suke jawa ba, tunda waɗansu cututtukan burbuɗinsu ne na mutum yake tare da tsuntsaye ko ƙwari, to da sun je sun sauka kan itacen sai su baza. Wani kuma iska ne na cutan daga wuri mai nesa in ya kwararo ta wajen duk sayar su sauka, shi kwayan cutan ko na bacteria ne ko na fungi sai su sauka kan itatuwan. Amma ɗan adam ɗin ma shi ma iya kawo matsala, in a gona ne watakila aka samu wani bishiya ko wani tsuro yana da wannan burbuɗin ya sauka a jikin ɗan adam ko rigansa ko wani kayan abin gonansa, sai ka ga har ya zo wurin da ma ba a wajen gona ba ne, ya shigo cikin inda mutane suke.
2: Idan misali bishiya ta kamu da cuta haka, cire ta shine yafi alfanu ko kuma a yi mata jinyar shine yafi amfani?
3: To anan dai gaskiya cirewa zai ci saboda kaga kaman cuta na bishiya inda ake shine akan gutsar wurin ne kamar inda ake na a dauke inda ake kira wai dan bangare haka na dan adam to ta dauka ne sai akai dakin gwaji sai a duba idan aka duba za a gane cewa ko bacteria ne ko virus ne ko kuma fungi.
0: Me sauraro kana tare ne da shirin mutum da duniyarsa daga nan sashen Hausa na DW. Aiwa domin ganin ta aikin ta na bada kariya ga muhalli da kuma lura da irin wannan matsala ta rashin lafiya da bishiyoyin suke samu yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jara Bauchi ta kaddamar da wani shiri na musamman domin kula da bishiyoyin da suka kamu da cutuka daban-daban da suke neman kashe su. Alhaji Dallami Ahmad Kawuli shine kwamishinan ma'aikatar.
4: Wayannan bishiyoyi hagun da daman su gidajen mutane ne da dukiyoyin al'umma wadda haƙƙin housing ne ta kula da shi sannan yanayin da suke kawowa ake amfana da shi abu ne da yaji banci sauyin yanayi climate change kenan sannan shi kansa bishiyan hurumi ne na kula da gandun daji wadda anan ministry mu yake sannan inda bishiyoyin suke muhalli ne saboda haka zagayen da muke yi muna duba bishiyoyi ne wadda mun dade da bincike me ye dalilin mutuwan su tsufa ne kamar mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu to mutuwar sa ba zai yi wahala ba.
0: Alhaji Dallami Kawuli ya kuma ƙara da bayyana tsawon lokacin da wasu daga cikin bishiyoyin da suka yi aiki a kansa a cikin garin Bauchin a matsayin wani jigon aiki na kula da lafiyar tasu matukar ana fatar ci gaba da samun amfani daga bishiyoyin.
4: Sama da shekara 70 suna nan a raye wayannan bishiyoyi an shuka su tun zamanin su Sardauna tun kafa samu yancin kan Najeriya a duk inda aka shuka irin wayannan bishiyoyi inda suka fi kula da irin wayannan bishiyoyi babu kaman jihar Bauchi domin akwai lokacin da ma'aikatar kula da gandun daji ta bamu wani girmamawa ko ince mutuntawa na musamman akan kula da wayannan bishiyoyi da aka yi abubuwan da ya dan taba su yanzu yawanci tsufa ne kamar yadda na faɗa da kuma aka zo yin wannan aikin wasu jijiyoyin su ya samu takuwa.
0: Kwamishinan ma'aikatar muhalli da gidaje ta jihar Bauchi Dallami Ahmad Kawuli kuma da bayanin nasa ne muke kammala shirin na wannan makon.